O te fifi lava nei foi tu la o le tai au e fatalofa tu malenganga fa alo tele e le mamalu le tatou tino o le tapo inga nei tamama tina matutua sunga fafenga inga mo lato fo le tua e mese foi le loa loa le tatou tino foi na mola no fa fonga fo le tatou por kalame masani le nei I aso lulu vo I aso tai tasi mai le tu la sfumo le tasi se pa e fo le tu la tasi fatalofa tu malenganga fa alo tele I lau tapo inga Samoa, I lau talunga o loo mawalunga le alofa, ma le angalelei o le tua, I lau tau soifua, fa penafo iso mātou mālosi. Fea lavalo e mafuta mai ai, ma maua ma le tātou pukalami le nei fuita e au, fa talofa atu ma le nganga fa alalo, ma alore soifua manuia. Len fain fa angalo ina I lātou loo fai malanga mai fuita tono Brisbane nei, ona ni fai ngā mālo longa, ta faonga, po nisi inga ngāse ngāse sa ili ngā mālosi. Ia fai o tō maua ma le tātou pukalami mo se teimi mua mua, fa talofa atu ma le nganga fa alalo, ma alore malanga manuia, ta lo sia fu I au ngāle ea mafana fana o Queensland nei, e avem fasilinga malosi ya te utou pe afai o lesi ngase ngase mai e afai fo lo malanga mai nofo maui nei e welcome to Brisbane fatalo fati ya te la tolo fa fonga mai lungo penga te fai langi fe lava se vae ngau lalolangi olo e mafuta mai le tato proklame fatalo fati ya te utou ma lol mafuta mai talo si o manuia o tou e na fai vae ngau lalolangi olo tou walala manopia iai e le lofa maleanga le leo le tua e la tolo fe ngai fe amu ngalu enga le nei fo taimi fe lava olo e mafuta mai tono ngā luenga I lungo lal tele po whelava whatalo fa tia teo tau maa lolo ngā lue maa lo fwele ono sai ia lefu o afwane neva yaso maa lolo tau atai tau tonu lava I olo fa pena na maua fo I o tau le maa losi ia wa fo le fea ngai I maa luenga ia le nefo yaso ia wa faiwa ese fo I lo pepe sa mo o efu suingi o le tato pulkalami le nefo tae au tong fai fo I enda if sui inga laiti ia ona o tatu poklami masani te leo nisi o lo tutu ngie I tatu poklami ia le fo tong fai mai ai ina fai fo ina fa atino fo leo nanga o le wa ma vava alua fo I ma le fionga ia afoa le pea ele mani ia mai fo le taltonunga la tong fai fo I mate ngā lulu ia tu inisi o aso lulu I tu sai ma fo I ma tatu poklami le nei fo I vai taimi o le soifuang

0: Ole ta temi lea ua lua safulu mole iwa lea ua afa tonu li tu la suma tasi. En lewa ma etu foi lisi afa tu la tatu proklame. Matua tatu au nanga nei tali tu la tasi. Iwa ona ma ele ol tatu proklame peo na masa niai ya so lulu vaya sta tasi. Anasa wa fonga tatu tinu. I tatu proklame na ose singe mota ngase ngase. I mai le fionga ya afoa le pe ele mani. Fa moe moe fo I avea mafasiri nga malosi ya teo tou. Afui mafitianga lo fengai mautolu nei taimi. I tatununga o leo o ato lau whainga luenga, mapai atu ya te utou, musina musika ya te utou, ya vena na mfasiri nga malosi ya te utou, ina mfai e fwoi o na fatea nisi ti ngama ni mafteanga o loo whengai ma utou, ili nei fwoi vai tau. Hali ya fwa, ole ase singa mautanga singase, ya maja fwoi o pese fwoi ya walofa ya te latu. Ese le, e pai atua ia nganga o ilatu loo fafonga tatu pokalami. Alan fatu la utala, man tuol te minu uta otu e fwoi fwale mai. A falongo mai, o mbole atu ia loo fa angam fa mdianga fwoi o tatu o fwinga loo ngaya. E li fa peng mo mbole fa piko wako kia. Mo ilatu loo fata otu lia e fwale mai, mo wai ngase ngase o le tino. Ia bo sasme lava, bo fea lava. Ole fatu la utala o langona, o langona na te falongo ina fwoi fa pewe. Oi taita nei wa manatu mai nei tangata. Oi taita taita wa manatu mai ai ma mai ni wa ni alo faanga, famunianga, ia ma ni tatalo, mo tangata o lo maftia. Ile se me fai ngofi.
1: Ma ri la mal mal, ma nei yo le wa wa ola u fa so fo di tulanga le mo ta tal no ai la si singa. Ia ia ia ia tolunga e moni ele o feba ai ai. Ia a mea ia ia si u leo ma
0: Moni
1: O tatou au nanga e momoli entu ai A tonu ai e isi au ngā Ai ai asi na whaasini ngā manosi e mauaona O le nanau mai fo'i lelele O le tangata mai ia male Pea talavo ile e fai I mea ai whaaritino mo mea ai whaale nganga E mo mea ni tino le mea ai whaaritino Ai e mo mea fo'i le nganga ia ia le me ai falenga
0: tala falenga
1: na tapu e ai ma fa penal ta to wala va fa tu tu va ta i na ho wa mo wala ona a wa na sa e fa to to li ai to no mo ta nga se nga se tu na va pena e fo tai tai e e fo ta la ona e pe fo le le e ta to la va vo ile la ye tinga ai la ona lo ha sina
0: Moni.
1: I u leo I la tau e o lo whaia nene I matata o le ngālulu e atu ma whaia. Ia, ono maura sino whaasini ngā mano si le malu.
0: O le mena le na e matango fie fu I ase singa mautanga singase. Wa a whaia le au ngai lisi, a le au ngai lisi. O le aso salente e nei aso sao kinga. I e tal tonu e se tua telo nei tina, vawa I kulungo penga te whailangi, oka. Ma tau tia le fia fio le telo nisi tina, ae talo whaena I nisi tina lo mo I whanau noanga. E wae le whape e tutusa umataimi. E taimi e fia fia ai, e fui taimi e mafati ai. E wae lai fia fia le to telo nisi tina. A te lola iei lava nei tina o lai mafati o lato langona, e le ngata le to seo nisi o e pele ya lato. Ia ai ole lele lei fui mal mafutanga mal tamao le ainga. Ia wa a mese lato inga tamao ele le vayanele fafonga la tunu u e fie fie le ava. Fie fie avo ia I fuala au fasaina. Ia onai tangata onai tinala na ele o mapu se sa o mose sa ole mu. Ele o mapu ti inga ia mafutanga lo fengai ma ia. Ile tele o temi mal tele o aso.
1: Mani ele malu. Mani ia on soi fuanga e fapea. Le lalolangi e. E tei mi e fia fia ai li tangata, e hoi tei mi e whanua noa ai. Pe ia voi o angare tau, timu la, savili, ma whapena. E whapena fo di tatu soi fuanga wha tangata, pe a tatu no nofone e ima ma fau fau. O le owa e ta ua le tūranga le e 99 wai, e moni a, e e 99 le sa fia fia fo I la tau ma. Talia lelei tūranga e ala I whainga me alo whana I alo ma whanau ia whapea fwnta maole ainga. Ia, e leisi se e lau saunuanga le malu, mai anel whafunga mai le tunu, o loo iai fwoi. E te tau aona iai fwoi ni nai tina o lai fwoi e mawhatia la toi. E loo maua ato toa e la tau, le fia fia e whai o nisi e pele I ala tau uto e sea fwoi le tono ainga. Ia e ona o le wāra lea whaare ta māma le tina. Ia wai moni ai au e ia fwoi le si koinga wo ile pe e siria tu mo ta wo ya yela nga a
0: yo la fang
1: mala no sikariti wo ile a ya ai fa tu tu na ya ile ta wo na china ai sa wa u le mar
0: ole tu langa na le pe na yai ile pe en fa ai tu fo ilu ngo pe tu fa ilangi le fie fie ni si ta lo fa ni si lo mafti pe an ole si va nga fo se ta to e ta la no la va winga ile le tawul tato pensini le we termine lo va ya ku o ye ni si pambula o so ilunga ala e la la ve pa u si telo si pam ke no ka pensini ke o po la tawna ye auto
1: e o tu la ala ye ye ma to la il vo ta la lo sful na il vo ta la lo sful
0: e le unlimited
1: la il unlimited le ya wa la nga la o le o le kiso ye ma bolu nga tu nga no no tau e tau le ma lo le o cha o vo tu la nga le Ya chao, chana tu mai le tangata.
0: Yeah.
1: Ai asiokiro.
0: Yeah.
1: Ya, ona le aida wa pole ala vol tangata. Ya chao tu tang faila mai.
0: Boni.
1: E utu le pensini ol tamale wa e pe yo ol tamale o nga tele fufu nga la. Ya.
0: O matu la tala no valu. Ya. Le unlimited. La man le ala tau le pensini ya matu. Ai ni si pambula wo si ilunga wo over male lu tala. Ya ai fa fa fonga mai ni si fo ie le fo fo e utu la tu ta vale ngane fa fonga tu nu ya ole sa ini pam ka ngo fi termine wa le pe o ka wo so lunga po la stofi ha wa over to amale lo ta la ta ol pensini ma vai tu fo el pis pis o mai la vanga i sa mor ka wo la pensini ri e pe tali e fo ile se o li fa pe wa ka ka ol pensini mal ti so lo le kalasin ha ya e mena tu fo Ol tau foi ol karsini ele fa perse me tau ngo fie walanga o tele foi tanga te fa nga ina le karsini la tu o nga umu ia ma me fai ainga a pe ol vanga nam salo lau ki kilo la vanga vel pe oi fa si alu mi ol karsini ai lo le tiso ma le a ma le pensin
1: ia wa fo fo a i me ia
0: fa nga
1: ia i le me ma le me a ele va pe al tu langa le pensin o mato o lai lua ta la lua sfulu ia
0: E ma e vo leifo se me tato de toe sae e fo il pensini langa le utato si le firma ilo a uma. E le tu langa olo e le langi. Ma e anfa pe la valesi ka kou vo ile le pensini inye e ma se swa u tono Australia ia. E a tonu e fe lolo ma e paul meo tako ong sae inye kemi se fai pofe fai mea lauri ia. E pe i use le lei, pe i use le anga. E wa te loeva wa yatu e le lopo lale umi e whanga solo ifu fuanga la uli ia. Ana karga pese le, foi mai ia on sole ma tatu talafou mai Samoa. Whanga solo le tatu po lame tasu lua, whafonga le tatu po lame na walu pepe le tau manu ula, ele malu tae au, pe na whafonga le tatu po lame le soo.

0: Ola tata mile ua se fulu male valu minute o te aile tu la se fulu male lua mantua tatasi mai fulu tato pokalame le so na fa fonga tato tunu ul tato pokalame pe ona tapena ina le fionga ya afo le pe le mani ua lupepe le tau manu I le malu tae au fa mamua la Moses fa buponga ila solosu malfitu ul masina le nei aile I umal masina le nei o me msalo polisi la luva yaso ma fa fo ina tu fa fonga le tato pokalame na ya te loari e fo kele I loa ni sio faa funga mai pesa la tau faya le faiva na ole elipo.
1: Ya.
0: Yeah. Ah. Wa tu al matonu. Ole kele le yo leipo. Ah. O la umatai ai volna. La yeah. Nele faa funga la tunu. Ah. Kwe al waku nye le, le masine. La matanga le tau sanga. Faya kunye uke moke moke elipo. Afa mai te loa. Anko. Umakua le loa se matai po. Ah. Wa solo atoa voilele I le palapala. Ah, ne fa fonga tinu. O ta fia mai pal pala ono le tele ngalu ma ma fa le tonu le tau. Ah. Wa fa inai. Ai ole mato nu ole tele le po ale la po. Ah. Ke lo pesa e lipo pe a usa e lipo.
1: Sa o a un tele. E no fo la talanta in un ol sami fa fa. Ai qua I lo fia ma se fa I va.
0: Ai sa.
1: O a e marenge lu vore no alfa kali faiva
0: yeah
1: ai wait want to long ali fi ngota ni longa tai fa le le man e man to vo yo o pe fi ngota ni a o le ipo le foli a
0: yeah
1: o le ha le nga
0: o le pipi
1: o le pipi o le o tungani a
0: tungani
1: o share man to longa o mo va pena o fi ngota ia e tali tali mata ai ai le ia nai ai mo shai nai to ina mo matua ia so fa ia to ina e pe yo o matua
0: ia
1: ile me ole mata ai foi le e na wa ta wa ia wo mo a foi le le ole ai ia nai fingo ta ia sa silio no man ia mo mata mo fi ia so
0: ole matu nu vo wa ta wa lu pe sa no matu nu vo te le yo ta fola
1: ia
0: le one one le nai te lo le tungane mo le pipi ai ma kwa leia msi su kwa le farikemi ye.
1: Ya.
0: O matua pewa lefi ai ye. Ya. Ya tupulanga le temi ne. Ono o mavaya tu ne tangata matutua sa ye. Ya o leila si su tupulanga to e fifi ye. Pa ole mera o fifi la kouyo. Ole pakua moa. Ole moa. Ole maa moe. Ya ole pua. Ole vane fafonga la tinu. Ai o matua ingalo e matua. Leilo pula si le vanga la. Nasa soi fua malolo ina le leia I tatu matua elas.
1: Maali ilo.
0: Ya. O fi ngota ol sami e nga mai a fa ngalo e le se me popole pe ko e fa si singa luenga ye
1: e pe yo tele ale o nai mto tausi as e tangi mai ala tau mo mo o mai fi ngota ol nga tai fa le mtu la va pena e sa o ia mo wai e pe yo nai to ale ne ye yo no na to mo pe a pe va tu ye tu la nga ye e fi ngota ol ol sa
0: o lo tina e se fi fi a lo fa ngote I me a lo e pipi fai tungane e fai fole tuise e mantua e ko se solo king a e le nga chele I loha se me o ngi me wa le a lo e fa ngoko I la tu ainga I tonga ai no tau nu ma I le matu nu ia wa mau matu ia o kirkilo solo si ma king a pe poangi me tau si matu e ko kele e mana o mea singa mea ai voile le e tausi I mātou le whānau e ngā loa le smokinga whai le ngā luenga na o le eripipi, o le whaitungane ia o le kuisea ia o whakui kui e watase nā mea o sea sea toi vai voile le amankua la ngā so a maila le aku kui kui voile le ia ngā sao whae lo tangatei langa yeipu kui kui e umaifu mo pe ia la ua wali mu umara ia ngutu tangata wale whafonga la tunu wa ili kui kui
1: ia e sale nga tare malu fulele I tau mafa ia e sa mawa fo ina se len ia mtuwa fo ina aso ia a fayo le ato tungane po le ia sa mawa ile fasu sene ia mai taimi fo ia ele isu ier tupe ele isu ier le sene fo ile ta la fo ile mai ya sama penal tu la sa ya ya sa o ya wa umange ai kui kui
0: Ma vali mu mu ma folinga. E vale, anche la mu mu li ma la mu mu ko mo la mu ku mu mu ko ya afa la nga kango le uru po fe la vai mu mu va solo atu atu ai. Ah.
1: E al me voi ma ka ukia ore. Ore ore ore kui kui ma kui kui vo le ma kala kala mai. E ai si ono ma bo ma he ka ki ba ko e fa nga han fo fo nga.
0: Yo e.
1: E aki vo le le ma.
0: Ya.
1: E fa mai. Fa nga nga. Ne ki vo le.
0: E fai mai a lātou, o le mana I o le whaingale nā, e lei se sami, se sami te tonu o le tuitui e maumaua. Sama kua nganga, ioe, nganga aki a vāne wafonga la tunuu, e mai ingo koe marasua sami ngā, e whakua kau sami lole o le anu le tuitui. O mena sa fai a lātou, o mena nā lainga ki ngā le mā kui kuia mai fōlele. E afe afe afe afe afe, e afe afe solo afolele, e awonga I lavea se se fofongo se se. E vai kua u, ia ngā ua le mami miki I fōmari sua sami.
1: E o mingon tūlanga le nā, e le mana o e fōlele lusi sua vai.
0: Ia, le sua vai le tonu al tuitui. Ia, e le mana e mai mau sua vai le tonu al tuitui. Ia, e kālo fai. Ai longa koe sikanga sa amor ke mi o koe fai ngā mea. Wao, I nu uia pe o tua mua, o fōlele o mōwhia. Vai tele, vai le, yo. O I nasa tele I meo atu tuitui aso ia. Ma atu tungane. I ma pe o ngā tai o nuuna. E ma le whasolo kui vai koloa whasolo kui na. Tele le whingotel na. Tungane, o le ipo, ia ma meanga o tuitui. Ia a se mele le kele. Wa tasi na oso voi o tangata e o I kua. Pe whi meo iai. A kau kulo I ngā kū le pasi. Pa kau a kui kui. Nga ola ni malato. Nga wako wala ve vesi ale ala kingifu ya nere a kui kui. Pea utatae ufa ngota. Pea tulanga na. Malo faftai mol tatu utala ni ya fiafi. Mwe mwe wa mwuse ya nga mol tatu utinu. Toe tepa itua ime sa sa nga lulue me tatu matua. Ya faifu kia laku sa mwa e wa ngalo ya oe po feme mwole mele. Alu kwa suwe.
1: Ah, mai eu foi ale malule. Ele mai fodi lele. E nei tu stala. Eu ale ia vo ito mali ia apelo ia mau no sua foi. E já tá falando aí aí vo ia o telefone lá ngai já mo. Ai mai eu ale man nei o tu singa. Ah.
0: Io.
1: Mole fa fer ngingo. Tu fa fer ngingo me mau mai ele. Ai foi sua ngai po. Ya ona li liu le anga ile foi mai ele sei po no mo. Ah. Ale o mo wa ile me le waf.
0: Ya.
1: Mo wa le me na auto ina ye ale afi se la u fi. Fas mo mo fit. Ah. Ale le man na yo ne tu sta la mo la tu fa mo mo ngom tu sing a to no le la mai man na ye e mata ai mo ye le fa fonga le tu no ina to ina mo lo matu.
0: Ya. Ale man na ye na tala za tu si e ina I tamam matina I yaso ya.
1: Ya.
0: Awa me o kusi la uri e kemi.
1: Muli atu le nga ngor vaf tai, la uta le nga muli talo, vaf tai, vala umai mare,
0: fama. Malo la muli talo.
1: Lo fatu ya, ma ufe nga lue nga mo, oe mare aenga.
0: Ya, me se fo ian, tapo inga ne tamama tina amatua, pero lo mnato lo fi fia tue fafonga I nei mea, nei fam talanga mea sa tupu ma soifua ma ye la aso, au tatu ye sa moa. Ya manatua I ele ka kaunka ku vale tu lima nei vaen a ta wanta tu tu ti lo nga ye ya pola tu langa moni tau na ye ala vat fo ta tu ta pesele ya tu fo mele fa volta po kla minisio vaen ta fa so ye ye fo
1: ai
0: e mole tu lo fa nga mola tu mo fe nga mga lu nga ni fo taimi fe la volo e mafuta mai ta tu po kla me ya pese nei mole tu lo fa nga mo tu e mo se volta tu fo nga lu nga mamana tua mai leu fo a matal tatu a sailing a restala fa fo mai leu membership ia mol tatu bokala mene fu tau sanga luanga lufitu